kan ngai thak ta kha itan le katan ti hla ania run sa tu kha h lerem ro ti ani puan var sin ti hla kan ngai thak chhun zo manga si van lal mal soman aran sa ang

si van lal mal so ma hla sak kan ngai thak ta khapuan var sin ti ani h lal rim ratin zwal zelin ka fak chak le che ti hla asak ilaw ngai thang u

zualzelin ka fakchak hle che ti hla thiam tak maya ron satu kha h larem ra ti ani tuna chuan si vanal mal soman lalpa chu kanun na ti hla asak ilongai thlang u

Kan la ngai thak ta kha lal pa chu kanun na ti la ania run satu khasi van lal mal som ani khum kanuam ti la kan ngai thak chhun zomanga age lal rem ratin arun sa ang

0: tunchum kut na thokte tan ti huna chuan kan radio pala in dragon fruit ching hlotling tak mai pusilal lura project veng kolasi pamia kom na chen khatna kan ngai thadona kom tu tur hi sil panjela ani
1: ole tunchuma hian kolasi project veng om dragon fruit nei tu ching tu en kol tu hlotling tak mai pusilal lura komin hun kan mang dona hei zoram khovela hian dragon fruit hian mun alwa zau tale a amaro jo dragon fruit jong jong hi kar khiat fo angin a then cha thum lowa a then hi a thum thila e tak lo ni kan ngai hial te po hi kan lo lei pal fo mai a apo na chang hian a mel a chung khum da dur a khiat to si lowa chu wang chon tun chu ma po hian pu si lal lu ra hian eng ang chi nge a chi na eng ang writing nge a ne ya ti te dragon fruit chung changa kan khia tur poi mo tak tak te e min khil donali he ka pu tun chuma in ko ma hun min man poi ban kan lom le a ma sain akash bani aizol in chimai kan bu ka che
2: che bai le ka lom me
3: a ma saber in ka pu dragon fruit san chin min lo khil te a
2: e dragon fruit te mi zo ra mina kan han mel khet hun da kha kum sang hi le som panga a khan thailand atangin horticulture department hian an han la chuaka chon ke ni scholarship district hian sangni som paruka kan ching tan ve ta

0: narun wai thale a hin run ra ta ni te khan abor lui mai ni pakhata po khan kung khat hemi ban pakhata hian atlang puin somni te somni panga te ra thi
1: i chin na mun achu a area chu entianga saung nge ni
0: a area hi entinan mizopa a chut danin hamte taila twin thum hun vela ni
1: e alemo chutiang azau le chutiang chu entinge ilo en kol dan e as amun kha chem koma thong e ni a chema sam tok nge ni a e entinan he 240 kan ti diral te hlor hlor tur glacial kan ti te tam ta kom te heng ten ikap pai so itingi en kol min lo
0: e tur lampang hian vui khat ma ka kap lo mo
1: o
0: a chan chu he dragon fruit hi tur ho em em mai ni ta tur lampang de na e ti pol kha achi mi lo ta a le po kha chuan in a ban kan ti na tur hi terrace kan siam ta ni terrace in kan ti ta kan ti zol vek ta chu ta chuan a ban hi kan phun ta to fitsari vel fitriat vel in latin khate khan len ni te teres khata khan e kan phun ta chu tiang chon a dragon phun mun chu kan siam
1: ani chu ani le a mun te kha e anim ve om tho sia ki nge khang ve kha i thoi en kol da mi
0: la ani ma hi grass cutter kan nin kan kat thina tin a chung tak he mi e a dragon phun kan zu phun na bong e ka hian ta hian ni mi adu ve me me tui kan pe tha bok sia khami ro chu grass ka tara ka chi ni lowa mi hring tha e kut ta tho nga ya chu tia nga chun lo fa kan na thin
1: ani le nang ma ni chung ko na thok tuing jan ge hom chu
0: ke ma ni chung ko hian a kan nu nen hian kan ni ma ya kan fa pa hi picnic spot te en kola ani he chon dragon food la mai chon min boy pui lem lo kan nu ne na ti dun hi kan nia lo fa a hian kan in katan de ber mi
1: chu ti anga en kol thei tu chon nang ma ku me zai ni to min lo sin
0: e ka kum hi sang ka ko som ni le paru ka piang kan nia
1: e
0: tu na hian kum som sari le pariet na tur
1: ani
0: ka mang me ka ni
1: i huan ram chot lai
0: la lo ve in ta ka ke em chan ve
1: chu chen ki ni i kal thin
0: motor ka nia fe motor i kaneya ka pension ma hian marshal pick up marshal hi kaneya chu chu fe motor atan ka manga chu chuan ka fe thin
1: ani chu i theile mi le tlang wal le mai sa sa se ko somli paru kuma pian to po tu na hian a nula han rim ho tai le chu ke ni ai ila chela ki zokhin ka van ding e o i me la la cha
0: pathian mal som na ka dunga tin heng mal som na ka don chan hi tem te soi tu kanivea kapian dharma khan zute mejelte hi kativeni
1: o
0: amaro chu sanga se ko som sari le pathuma hatna keima siam tharna ka chana tang khan khang jong jong kha mejel ku wa sada zu tiang chi kha keima hin lut tamia lawa
1: e
0: kati tamia lawa tin infiam thang kania tun ma katleng tang wal de lai chon football ka khel thina
1: e
0: tu na hi chon badminton ka khela he tun theng hian ka la khel chu
1: e khai a ani mo e alo ni chu i han ngai sa nom em en nang nang ma ang hi mi zo fa te hin di vek mai thei se la kan tlang wal ho te kan nula te po hi a fan du om em ve o ani le mo dragon fruit hi e engwang a chi ngei ni kan ti de dai te ang
0: o kum sang ni le pali khan department at kan retire te chuan atir bera sang ni le panga khan anthurium kan boi puya greenhouse te horticulture kal tlang tho hian te chuan dragon fruit lo chua ta ka khan horticulture department hian ram min nei tha dragon fruit hi ching ve te umin ti ta chuan a chan chin te kha kan zot chianga e thei thatak kan e hisel boka a market pothania anti awang khan kan han ching ve ta ni
1: ani chu ani chuan in e i chin ma chuan enga mo ril ru dream in e ka ringa he se teng ka teng chan ching el teng ka teng chan lo omanga han ti te ai sum lak lu tu re mo e kha tiang zo zong te kha enga mo ching ai tu ma pha chu ka ringa chung chu tu na hian e i lo tling in i fie
0: lo tling kain ti अच्छा।

0: Hei tu na pe hi chuanin ban zariat ka nei nu hian kumtin kuntal somnga te ni kum khan kuntal somli le somnga in garvel ka thara kum ma cha zok sang ni somni le pathuma khan kuntal somnga ka thara o somni le pani sang ni somni pani ni chu sang ni le somni le pathuma khan kuntal somli le panga vel ka thara ngatinge otlak niam ne o katia tui ka lo pek that lo te ka khachuan lam dewa kumina hian kuntal sumnga ai tam thar tumin ma ka lame ka he bong ek te ar ek te hinge em em me ya chon ka motor hian bong ek po tu na po ka tipa te khan bong ek hi tins tins ruk za sri ka tip luta ar ek nen ka pula abula hin ka da thinu ni
1: chung chu e mu mai tur le mai tur om
0: thong oh hila reng te ko na hian bong vul gur khali ho bong vula hian ka order thina an ni hian min lo lak khom saka tu na po twin zathum don lai chu ka la lut to
1: ani chu in na tho jong jong le chuan e in na tho dan te le la i ha man te le ka te ha i han chut khan thil chin ta ka ingai boi pui ta ka ingai
0: boi pui ta ka ngai achan chu kun na tok tu te tan hian e he mizowina lo kan nei ang te kum tina wa kum tina hala mun dang ti fo ai chuan mun het heti ang mun ke ta kum tina thar the e rowan ni ringota rcc ban nge togin kan siam eng tika ma che don lo wa e ama dragon foot hi alo tar de walo upat de chuan e kan paya athar kan ching le mai a bana khan chu mang chon ro tak tak atlinga he hi chu a huan nei thatan chon ti chi a ka ngai
1: kum me za veng e adam thayang le pakhat ang chu
0: kum som hi le panga a life an tia e horticulture department hian e a chu ai at rei po chu at te a mai ro chu tle ma lo upat de hian enge ni nat natten na lo bom ve a ara akung te alo tarve de wa ara kha asok lo de ne kan phe chu tun kan paya atharin abula khan akhan kan phun le maya thil nung du takania da kon fu te hi jo wang chon kum hi kum thum da na po thak te
1: kum khata hian in exavel nge sum lalu thai in phe
0: a chu market hian tremin scholarship kan voi dewa kan dharma sak tirlai ta chuan sang ni le som ni patni ti ne som ni vela te ka chuan ke ji a zani som nga tin kan thala zani ten ta tha zela ni kum me tang khan ching kan lo tam ve ta dewa market ta hian za som nga ai to hian kan phal le thei ta mang lo wa chu wang chuan a market hi tu na kan buai na ber chu ni maya te chuan a market dap hian shilong te Gauhati te Tripura te Silchar te po kan kala horticulture ho tu tenen trang kopin market hi kan dapa ni kum lama khan Shillong le Gauhati hin kan thon thin
1: ani chu chu tia wan ni chu ni kum kha ta chuan in e ilak lu ang kha noi ang za deng ni ai rin
0: chu kezia za somnga a kan han thal hian kuntal kha chu sing kha le sanga ni me ya kuntal somnga vel kan thar kha chon e a total kha chu che lo chon a phiat mai thei lo wa
1: e a tam hle mai ke chu ti ni ta se la e khami khati ang ta ka nei tem tur le thar tha tur te e na tho man man tak ni thei tur khan a mun ma a khan a jir ve chu phangai don
0: a mun ma in a jir ve de wa nga ya
1: khari ru lo o chu chu ni se am a mun ta khan eng tiang ram e om ta nge khan nga yang
0: a mun ma he ni kang tha ni se la
1: o
0: e a mai ro chu ni kang a hian tle ma en kol de tu pe khap te chong a ya ni kang a piang a mi he a thum tha e ara po tha en kol thap chuan ma se ni e ina i am lutuk a hian tui pek that lo chuan nak na dei ma a arai ro cho thadu en kol that bok chon ni kang ngei
1: ani chu ani nak na alo nei a kha e eng tiang han en ko tur nge
0: anak dan hi nat na chi khat nei a e a da kon fu te hi a ron eng a a chunga hian pan kan ti ang hian tui hi om ve a tui pa ya a eng a chu chu dam doi han en kol po hian dam bo khop me a tha ber chu kei na ka ti dan chu khatiang anga a eng a lo om to chon khami akha ape got mi khan ta ka kat mu ka pai mai
1: he itan khal ang
0: ve ka tan khala ka pai mai a chu tiang lo chuan in dam doi en kol dam ti hi chu ti mai mai deu nin ka khia e a dam tha tak tak thelo
1: ani ani chu ani le khang kha aven dan omongem
0: aven dan om thabera chu tuipek that le le thapek that kha e adat lo dan chu ani ber mai he mi chung chang a hian he entinan march april vela te chuan e may tha jun tha vela ron ra tur ani wang hian dragon food nei tu ho re reng hian heti hun lai hi chuan that takin kan en kola le tha kan pe a tui kan pe tha kan tha da deu lai chu kan lo zo to si e ara le mai tur la om si lo e december january ti vel bor january february heng lai vel hi kan en kan tha da deu se ka heng a hian anat na te po kai di bi kin ka ria
1: chu te ni chan tui e tam na muna chin chi lo
0: tui tui tui he du ve em mai a thei ram chon kar khat a hin voi ni ta tui hi pe thei la chu chu a ngai a a hring dup mai ni
1: ani le a mun ma a kha mun eng anga oi nge mun zol a siam chi niang
0: a thaper chu mun zol a hianin ani lo pen teres laya teres khata kung ni a inkara fit riat leng ang chi khatiang ati kha zola hiana tha oi oi a hi chuan amun at chin na tur lai zol je la nga yang a ban om na tur zo na khan
1: a lo ni chu ani a chi hi a har savia wang
0: a chi hi har salave tu na ma ni ni po kan in chi chua thei to a khatia kan lo nei to chuan e tlema a senior de a kha kan kata kan phun mai a a chi mun dang atang la ka ngai to lova a bul min tan sak to a chi chu kei ma ni po hen kan in chi chu to mai
1: e ani chu e sanga khoi a
0: ve de o sanga khoi a ve de wen
1: alo alo ni tak chu ti chon ani le tu na hian in e colossi pa hian dragon fruit e ching tu te association in ding in
0: o association hi kan ding a sang ni som ni pas khat ni ni ni o khata tang khan association a hian tu na hin president ni lai me kan
1: e ani tak chu ani chuan in eng ja vel nge chu ge ja vel nge ching chu
0: tu na hian horticulture chin chia na lama tang hi chuan chung ko zaruk chuang in scholarship district a hian dragon fruit an ching to a ma se he he a lo tlik taka hi chu chung ko zani family zati vel ba ki ti tak tak ti hi kan om karing vak lo i survey ta che ila
1: ani chu variety te hi om deu ti na mi at kan hun tir lam ka so yang khani e a hum deu te hum lo deu te po ma chin nang po khana var deu le sen deu te kai sing ka thia
0: o a var le sen hi kan bel thia ta ni ma ya a eng a om a chu chu kan ching ai lo kan ching lo ke ma ni kon ship bi ka hi chu a sen le a var hi
1: a eng a chha tu jok a sen le a var a chuan in chin chin a chuan i khian tan
0: a var hi a ra aliana tin avar hi amin tha chu a sen a hena twin ka ria e amaro chu hetia han en me a chuan a sen hi mi lom mi hian an loma e a tuya a thuma amaro chu he en tin nan e restaurant lian de le hotel lian de chang ka nga chuan foreign a teponia avar hi an introduce de ber breakfast atan po hi na var hi an ron ti de ber
1: oni chu ani le tu le chen cho var nge sin
0: sin de var pa ni in ka chen
1: ko ani le hei vai mim te po kan han chin ko pa cross pollination te lo ni ve ta sia ka ga va khan u

Katan cha na mai mo ti hlaran se tu kha Josephine lal ompui ani David lal zom lia na zai kan ngai thak chhun zomanga ngai zual nang nen ti hla aran sang.

David lal zom lian a la sakan ngai thak ta kha ngai zwal nang nen ti la ani Josephine lal om puin katlin tok ti la sak ilaw ngai thak chun zomang u

kan la ngai thak ta kha phulo di ti hla ni a thiam tak mai ran satu kha kini vi el shat puya ani tuna chuan a thlon mai mo ti hla kan ngai thla anga David la zum lianan aron sa ang

Ganei thak tak kazo ta che ti la thiam tak mayron sa to kha Josephine lal om puyi ani David lal zom lianan i chuai ta mo ti la asakilangai thak chhun zomang u

Hei hiya kashwani ai zole fem zo oi za point pasari achanga puan ani ton hi zaya fakin hun khani a pathian fakna hlamoi tak tak tikan ngai thadona hun man pui tul chewin intan arjema pui kron chuleta a in lodam tlang em nimin pia loka kan om hawati ro kan in kom khoma a veina he kan in kom le ngal thei tur hi a phur om kati a hlamoi tak tak kan ron chop swa sak don chewa chu wang chon in khoya ma local sun la ola in thil ti pa ti khan la ngai thla zel ola o tun ha chum zaya fakin hun hianin hlal rem rati zorem bana khiang te le sindilal thanpui ti zai ngai thlain hun kan mang dona chuwang chuanin hun lok thlak tak kan mang ngei don kan mang ngei tura ngai la chuwang chuanin uluk takin lo ngai thla kha ngai ni ole kan bulte kan hun te kan chan dan ke zorem bana zorem khiang ti na min mang ngei loi thei lo ti la asakhi kan ngai tha anga he la moi lo tia lo du ve tu te zong zong le zore ma fen se ta na bik takin karon la ni ro se a tu na zore ma kyang te zai lo ngai thang o

lot mai la tiro ngak te pa hianin ajema pui MHEP day chi bai voisum MHEP day voisum nga pa khatna chi bai le ila play le tur kha good boy elara ma mit moya mun pui jelza maitan khla ne haranti a ivan fel tak em o kan lom lut tu ke o chuanin iran than sakte ke ma tiam lavin ki chu ka ngai tha don chiang sa heng te hi an la ron lang cha lewa ma se an lo ngai tha turang ka nga ya an lom viawin ka ring o nang po itan itan liao liao khalin ngak te pa kan ron lan let ni se chuanin ni e he MHP day te ni a vui som nga pakhat na lai mai lo ni ta he vu in chu nu hawan moi don o hun lim om takan mang ngei tu rapo ngai la tiro a ke ni po he hela ma kan MHP de via un ya o o sanin vi kung te hian in ajema pui MHP or o vi kung te hian in ajema pui thochan ni chi bai oran tia e chi bai le kung te tlang takai duty the na du sakna ka la da che haran ti boka ka lo me o in fel chin si in felbox si in om hian van nom chin tak em cha me moi te hian in ma pui chi bai duty nuam le haran ti a no ka lo me chi bai chuan in hei o soita kang kha in tho chan ni ani a mhp day ani boka a chu van chuan in vein chu hun enge limom takan mang cheu tura ngai la ti chuan in inthil ti pa ti khan in lo ngai kha anga inthil ti lai te nuam ti taka in lo ti pa thei ngei na tur khanin tu sakna ka kalhan bok cheu o chani moi mun pui hianin a jema pui chi bai duty nuam le haran ti a chi bai a chani ngak te pa vi kung te meng moi te te tan le nang mata na ron ti poka kalo me chani o an la ngai thadon chiang ti hi ka shisa a chan moi a itan po o itan leo leo kan ron lan bok ni ro se tuna choning kan ngai thak chun zomanga asial remrati maratin moi to berin ti la asakan ngai kha anga he la lo du zong lau du tu te zong zong le marwati fence ro kol te tan khan o uluk te binin lo ngai thadon ania tuna intan moi to berin ti lai lo ngai thang

moi to berin ti lagan ngai thak tak satu kha h lerem rati ani a ala moi de da kan ran sap sak dong ti to kho tun chuma hianin zai fukin hun kha kan mang me ka chu wang chon in khoya wala kal son lo la ai la moi chodon chaw nia chuarin pa ku ngai hianin a arje voin mhcp de ti bai arje song song te karon buke nuam de win in duty don nia ran tia kan van lom em o van fel chin tak em in van fel chin a du sakna in o ka te moi chin ne a chuarin chu wang chuarin kan la ron ri sop swa tur te kan la ngai khak tur te hi in tan khan in ani zel don ani ti khalo sha ula ti chuarin kan ngai thak chun zoma tu na chuan sin dilal than puin a phal mai ro ti la ha sak kha kan ngai thave thung anga he la hi sap la le lin ani a o oi dang dai boka oi in zawai ta ni ro se

hi kan lo se vere reng le nema van ro pui ve o in tha tu atang pon a mi sia lo in ni a bu do khoma chong tho ta chu a chan chin chu kan lo zir ve na sal tu ka tu da pon mi zo bu don don kon ka ke nga ka chier me ka ta te pon ala in ka she to an in vi ku te po hian in mani chu doctor chan in hen in ti le moi van nei chi ni i dem hoin ka ring nei ti ni ku te hian in ran zai to den doctor chan in mi ran min ga tha me ka bo ku te patient ko pa in na ngai tha me ga atan kan hla dang oi doctor chan in lom tu chaina engge mun ni ron ti sa ga vuin chu a lo mong khom mai anyway right so yeah let's continue with the song all this is gonna be anxiety be with doshi

Hey, ka shwani ai zol fm zo oiza point sari achanga puan ani ole tun hun hi rgs choice kalungdum hun kha ani a leng zem hlamoi tak tak kan ngai thatura ngai la kalungdum de kha in lungdum aloni vm ti a kha in ron soi ngai dona ti san hun man pui tur chewin in tan liao liao rj ma pui karon chua tin tun huna hian in hey fb lama life apex swa me kani a fb lama po khan in ron lang tel thei ta ula awan lom om don em tin comments lama te fb lama po tin helama sms a te po khadla thon thei renga chuta chuanin in hladu zong te pokhaw ron soita ula swal om lo mangi tiro kan ngai thatel ngai tura ngai la ole soita kan khanin rgs choice sun khania kalungdum huna hianin hei kalungdum tur kha kalaw chap chua ka amai ro chu in lungdum te pokha in ron soi ni chuanin leng tel vek ania ole tuna chuanin kan bulte kan chen nanin kadu fm o kalungdum te zinga kathul khong ngai thalawa ka om theilaw kan ti don mi ale khaka kan ngai tha nga tuna chuan ka phur zo lo ti anianga pc la rin hlui sak ani ang in zawai tan helama lo ngai thatu te le fb lama life lo clear tu te zong zong tan ka hlan ni ro se

tuna kan ngai thak ta kha kapur zo lo ti hlani a satu kha pi silarin lui ani ole kan soita kan khanin tuna hianin fb lama kan life meka fb lama kan life na po khanin ran join zel ula tin halama po sms mang khanin a ron ha in la du zong te emo o in du zong te kha a ron soita zar te na o win ma shi pi de ani boka chuwang chuanin chutiang lam hoite po chu in ril ra te o mani chuanin ron sai che lo ta ula van chadon em ole tuna chonin kan ngai thak chhun zomanga netlerin chanan ngai zwal ti hla ha sakhi kan ngai kha anga he hla hi moi kadia o lo du ve tu te tan kan a big the king kan khan sakanga ngai zwal han ti tur nei te tan o ke chonin ngai zwal ti tur kha nai ka nei mai thia su man sa in nei ve ni chuan in tan liao liao ni ro se tuna chon netlerin chana zai lo ngai thang o

tuna kan ngai thak ta kha ngai zual ti hla ani a astu kha natlal rin sana ani ole fb lama kan live fa comment second siara kan siar chun zum le ma in helama fm mi sms lama hianin han siar chun zum le lokila o lb ren thle hianin rj plainal khop mai longai thareng chene o i choice na lutuke harantia kawan lom mm ve o lb o i man chanin hei helama fb lama te hianin i ron lang em i ron man chan ron lang vela o nge kala mo mai pal zok lo comments ve don ania ole tuna chanin lamoi mm kalung dum pui che o in lungdum ni bok mangai le khathon kan ngai tha anga zo sang liani sak ani anga tuna lo chim tu te zong song fb lamde hemi 100.7 za point pasari fm zo oi lo ngai tha tu te zong zong zong tan ni ro se

tuna kan ngai thak ta kha mangai le khathon ti na ani ti hla ni a satu kha zo sang li ani ani ale meng moi te hian in ma pui pe ka neng ka lo ngai tha e aran ti a kan van lom em lo ngai tha zel ro o meng moi te chuan in itan in tan pe ka neng chuan in karan hlan mol mola in du zong te po in lo lung dum ve em ti te karan sai ola les kan puan ta kan khan in tun huna hian in fb lama life me ka ni boka chuwan chuan in fb lama pokhani alu thei reng ani o fb comments te po kha thei renga chuma ranin sum reng reng su chuan kan ngai thak chun zum le nga langa tuna chuan in larin dikikhyang te da du in sakmel moi ti hla sakan ngai tha anga hela moi lo ti ve tu zong zong dan kan hla nga tin abik takin when he rj puite birthday ni angin atan khlan gero se tuna larin dikikhyang te zai lo ngai thang

tuna kan ngai thak ta kha sakmel moi di la ni asatu kha la rin diki khyang te da dui ani van moi vong vong em tro moi ti ve zong ani chuan ino muna kha ni lo kur ngai ngai me ro o a lung kan ti leng don kan ti kha lung len te po he hun chau don via wonia khwai na zir box si mo chuanin tuna chuan kan ngai thak chun zomanga Agnes Vanel Coltirin kum tlangin mangcha ti la sakha kan ngai tha anga he la hi vikung tean uluklu tuka halungdum te zingami aron por kalungdum lo ni veboxi ani angin kan ngai tha dona chuman chanin abik takin vikung te tan khan kan ti anga chami dang lo du ve thu te song chang tham pokalan vek ani tunai lo ngai thang

tuna kan ngai thak ta kha kum tuang in mang cha ti hla ni asa tu kha agnes van al kol ti ri ani ole in moi ti zong te in lung ti leng thei chi te kha kan ngai kha ngai ni in kan ka sha wa lom om ka ti a kalung dum min la lung dum ve khan wam ka ti em em ma o f b lama te comments te char nu am hop mai tin helama sms lama te po ranin sum chuang la ula o chuban chuanin in du zong moi in ti turang kha kan ngai thla kan ngai thak chun zom zel don ani ole tuna chuanin ka phal lo chati hla kan ngai thave thunga nga asatu hi henry than zaw khiang te ani ang

tuna kan ngai khak ta kha ka ngai em se ti hla ni a satu kha bi mal so milaw she thiam ula kan ngai khak ta kha an ne mi u ti ani a satu kha mal som klangi fa nai em se fa nai ani min chat ma karon nge na ngai fb la ma kan life a life lam na te por re vele de hlek to a zin zu ban san hin chong swal de nok tok mai the ya ba ka hel ma sms la ma inron langa tin fb la ma comment sa te inron lang boka hel ma so hel lam studio la ma lo chu tan swan in phurom de mai nya lo phur le ma ma china ne o eng pat ni se hey kan ngai thak chun zo ma nga tun kan life ta na kan la nong ber tur kha ni mai to mel awangin in zawai tan kala na moi lo ti tu te zong zong tan khan a chuan in ke hi dar som pania karon let lenga te chuan in hemi zo lama hian in kan rj hindi lam rj zai em em ho khan hun kan mang le do na lamoi tak tak kan ngai thle le do na chuwan chang khoya ma lawla kalson lo ula a fb lama mi te pokhalo da kalson lo ula thiang kalo da churi anga helma chuan in kan in bye bye le photanga ti chuan karon lo le fele kan kom le ho kan kom ho le do na nia le tu na chon tu na lo lo ngai thatu te zong zong tan ka hlananga ka ngai em se ti hlaninga bimal som tuangi sp sak ani ang

tuna kan ngai thak ta kha i che nang o ti hla hani a sa tu kha sil ram engi ani ole kan ngai thak chun som le mai nei lb ren khe sms ron khen lo mai a jima pui choice nal boxi bulchen na moi boxi play le tur kha i tan le fm zo oi ngai thatu zong zong ta no ran ti a van lom om chin e o moi lo ti lo kha nya ma o ka lo a chuwang san in uluk te kha nin in lo ngai thak chun som pe chuan din he aya tun aya moi Nikhair Lavin or Moisel Moitozel tura ngaila chuwan chuanin local sun lo ula sms lama inron chuman lo inron langman lo ni po in a in deng tal kha lo tho ula o lo ngai tha ula uluk mm in tan karon hlan mol mol zel ania ole tuna chuanin dulai nang nen ti hla kan ngai tha nga satu hilal chan dam sai lo ani ang

0: ORS le zinc ki naupang ko chalo te an dam le vat thei nan le tak sat sak nan lo nei thei nan doctor te pon cha an ti berani naupang in ko chalo ani ve le ORS le duiri lam chi tam thei ang ber pek ngal vat tur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlo na dehydration a khen thei dehydration inei lok nan ORS le zinc e vat ton nia ORS le zinc sub center nai bira athlonin alak thia naupang ko chalo chu ni som pali chuang zinc pek turania ko chalo are hnu po in ni som pali chuang zinc pek nge nge turani naupang ko chalo ta na ORS le zinc pek hi treatment him ania ko chalo atidam chakani naupang naute nute nilai ko chalo ti chu ei tur nute pek thu lok tur andam lo lai le tam hnu po in thataka ei tur pek zel turani nu in nau cho asiam do ni mo nau cho asai do ni mo nau ek ati fai ni mo sabona fai taka put sil sel turani ko chalawa wanga taksa in tu yet lak cham lok nan ORS le zing pe pat chi nang che ko chalaw la ka ilo filin the nan finally thiam min na ngai pui mo la ifa te tharuk an kin thengin nu hu te chau pe la tui thiang him chau in tir thin pa ka vaccine hun taka lak ti thi nang che
1: Akashvani Aizol FM zo oiza point pasari achanga puan ani tuna chuan puan tur poimo kan han puang lok ange Prasar Bharati chuan Akashvani ati chua turin hengmi te production house producer rights owners aggregators content creators te achangin program siam tur dilna thelu the hun July ni somthum pakhat sanhe somni paru kheng ahonga dil tu chuan dil thelu ma in siang takin content sourcing policy sanghi somni pali a dan le dun tele anuwa ti danglamna te Prasar Bharati website ta achhiar chiang phot turani she chiang du tan prasarbharati.government.in na emo akashvani.government.in na enthe ani ang hei akashvani aizol fm zo oiza point pasari achanga puan ani tuna hianin zunzam hun kan mangme ka zunzam huna hianin mizo laleng zemhlamoi tak takte ngai khain hun kan mang ani ole kan ngai thak chunchom le mai nei mengmoi te sms lo thenga mengmoi te hanting ati ma pui chun hun man nuam le isaitir le tur choya phai zau le ma moani tan harantia choya le ma moani te khana lo ngai thang ei tur angai la choy hi win hi la ron lang lawem ni re re au mai tro meng moi te itan po o ichan te ron du sak ang hian itan po du sak takin kan lan let mol mol chen ni ali tuna chuanin lalram hlunin om khwa a har ti la sakan ngai kha anga he la hi inlung he la hian inlung ati len nge po han bai se la o he ai lung le na tur la te po kan dap le mai the ni ole tuna chuanin lalram hlunin zai lo ngai thang o

Ole tuna kan ngai thak tak kha um kho har ti hlan ya satu khal ram hluni ani ngai thak tur moi tak tak kan na ya chumi ma chon in choi phai zau hi oran lang do lo kan ti chia chei ron lang hala lom mam pui ke mhp da ya ron lang man lo min lo ngai dam la oran ti a ka e kan ngai dam chiang lut tuk veina hian in fm zawai za point pasari chung kwa achunga MHCP day mang in report om suna lani hianin ka sha choi hi chu van chuanin kan ngai dam lutuk ngai dam mai pya lama khanin iti cha kan ti tak zete o MHCP lampon pui sui sat donani chu kan ngai thak chun zamanga tuna chuanin HLRM sangin hlandun zelang o ti hla sakan ngai tha anga hlandun zelang o hlandun pui tur nei zong song te ta na vik ta khanin kan hlan ni ro se

landun zelang o ti hla kan ngai thak tak satu kha hlrem sangi ani ale kan ngai thale zel photanga hun kan nei angte chumi ma chuanin hei gel za ma hianin o hei ka life na ka life na thla kha ron thon na samai rj ma pui he thla khi na chul chakin en ring ka kan ha room room khwa nu ku them thiam zia le ro pui zia phaulang tu avani si em te ron ti a ngoi te ka ka kameng room box si mo tingan na chul chakai lo en pe sa ni kanin mel room ring nei don ti nan ya achi do nem ni ai zai ti le tur zong zong kha vi kung koplor thia matel lavin kan pani tan cho oranti a vi kong te chan in van lan le don em tila vi kong te chu ni etro a koplor chu ka te ve ha lawa ma se la he midang in ne me tur kha anga thawa ole chu van chan zam e uluk de win kan la ngai thang le tur hi lo ngai tha la itan ka ron hlan o sial mm khan chan in morris lr kyang te hian good afternoon miss rj I playlist te halungen khak vong vonge next kar lam hla mwal tam garden aleng ka hladi nei zong zong te tan ka ron hlan veke chan vo in zo oi fm ngai tu zong zong te hun chat tak mang chho vek turin du sakna sa ber ka hlan vek buka che o ni le nom vek ule heron tia avol alom om chine na chang hin cha thin sia o chani mori sang po in ngai thatu ra me du iron du sak ang bo khanin itam po du sak takin gan lan se a chu wan chuanin uluk em em in deng sikini lo ngai thadon ania o tuna chanel chan da maral te na rei lo em ti hla sak hilongai thave thuang u

0: Ole, tu na kan ngay thak ta kha arei lo em ti hla ania satu khalal chan dama sai lo ani a khati song kha tun chum zun zam huna hla kan ngay thak thei te chu ani ta der maya kan hla nu ber kha kan ngay thla zo ta chi a su van chuanin ke chu ka chwa kha nga ile a ma ero chu ka segment top na ber tur la ni lawa kan le in tong le do na veina hianin hemi zo lama hian dar som pani le minute som lia hianin sapla moi tak tak kan RJMM mai RJPT hawin kan ngai khak chun zomanga tin dar khat le minit somni a hianin me sepal me se huna khan pi sanglian chungi college veng aizol komna kan ngai kha anga ani hi MHPOB masaper zinga ladam om chun ani a chuwang chonin anin komna hi kan mai phalchi han mai phalchi tur kha ani lova a uluk te win kan lawngai thla cheu donania o ti chuan ke hi dar khat le minit somnga zaya fakin hun man pui tur chewin karon let le don ani ole hei Akashvani Aizol FM zo oiza point pasari achingapuan ane
1: ifa te bula mezia li zuk chuan damdoi thalo lo om sang tam tak ashinga sanin e tir ngalani cigarette zia zuk hian tu lo om mm mai borok chia thalo tak tak te tu lo om mm kan tak satana thalo tu nan na asman na te beng na na te le thi pui nge nge tur chuam nan na akeng telani cigarette zia zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam tri cigarette zia li zuk hian nang ma le ifa te nun na ta kha e ral me kani tu na mezia zuk khasim ngalan che
2: ministry of health and family welfare government of india we ham chan na dana wa
3: Mishing chuo phi spawn sangania borua khip chuak tur duarni mase mechen kha chuan bidi le mezil khu an hip chuo tir thungani mezil zu chang ho hi atlang puin kum khata mei khu an hip lu za chu donina cancer nana thlen tu tar atam hle ni hei hi nan na khir khan tak pe thei tu che ni inale the ni Velo Bansanro
2: Rami Puitatan Ministry of Health and Family Welfare Government of India Board Saini
4: Zozil secret te hian inunan ti chia Meizu khian ti sen omna bang atipana thil hlo om tak tak apelu thi chu chuan heart attack a thlen thei heng thau chia fian te khat hi meizu thin tu kum som thum pa hi mi let lunga ti sen petu ber atanga mu chu ani Zozil secret te hian inunan ti chia vailo hian thina then voina bansan ro
5: mipui long na na ti chuak tu chu ministry of health and family welfare government of india

Hey, hi Akashvani Aizol FM zo oiza point pasari achanga puan ani tun hun hi zaya fakin hun gan man thei kha alo ni le ta a voina ta na mi zo segment a kan hun hung ber tur kan segment hun hung ber kha alo ni don ta der maya hun man pui tur chewin rjma puin tan kron chu le ta a nang ni kan tan in la omem o in la om chan in ron lang ru o in man chan a ron ri te o ole a tun fakna zaya fakin huna fakna hla kan ngai thak tura hianin lamoi tak tak kan ngai kha anga e fanal shiat ringa le si vanal mon pui ti zai ngai thai in hun kan mang don ani kan hun te kan hon nan e fanal shiat ringan ipian na rama kir le roti hla hasak kan ngai kha nga tuna ngai tha tu te fm run bel tu te zong zong in savai tan kalan ni ro se

yang chungkron beleti hlakan ngai thak tak su tu kha si vanal mon pui ani ole kan ngai thak chun som zelanga tun huna hianin zai zai fakin hun kha kan mang me kani a e valal shat ringale si vanal mon pui ti zai kan ngai thamek ani kha kan ngai thak le ma in puan tur chul kan han puang le lok ange Prasar Bharati chuan Akashvani ti chua turin hengmi te production house producer rights owners aggregators content creators te aching in program siam tur dil na thelu thei hun july ni som thum pakhat sangni somni paruk theng a honga dil tu chuan dil na thelu ma in siang takin content sourcing policy sangni somni pali a dan le dun tele a hnuwa ti dang lam na te Prasar Bharati website ta at chiar chiang phot tur ani she chiang du tan prasarbharti.government.in emo akashvani.government.in a nthe ani ang hei akashvani aizol fm zo oiza point pasari achanga puan ani zaya fakin hun kan mana pathian fakna hla ti kan ngai thame ka kan ngai thak chun zuma nga tuna chuan iswa engkim ani ti hla kan ngai thla anga evanel shatring a sak ani ang

Hei Akashvani is all FM zo is a point pasari atanga puan swa ani tlai dar thu malori ta avoina ta na kan hun thokat na chu lau zauta tu na chuan kan program hi primary channel ina chun zomang nakin darli le mi somni paria ta changin FM zo boy program pa ngai kan ngai thale ang hun man pui tu chewi Esther Siam ki mi kan ya control room engineer duty lalrim ruata ani ngai thatu te in zawa in tlai le nom vek ule

0: buat sai dan le a inziat lin dan ama soi lo ngai tha ila
1: hai e santi hi kan tha ve ro lo wa madrasa be honors ka si zir ve san en advertis me ka ve china news pe per mi seng sa thom som nga lo nei chu ka dil ve thang bo ka sia kha ka hisab san ber ne masala honors final kan exam kan IST ka asal ve do ne wakatia sidonga exam na on ve ata za center na sidonga exam tur khalin bi owners ka so khalin sidonga ka so ta ta ne sa thon ver ke bo sa ve a ni sidonga IST ka ka exam su ka ter ve ta ni mark sa to pa be owners ka ba ra university ka ka ka ne sa ba kan zo wa ta so nen to mo ma le ro kha nen su rong wa ka sa wa a ye si ka exam ve tian ka tia ta so n ka sa je la tur ka offer te ka compulsory economic theory compulsory te political science advanced political science it's a tiro te lo kha ka la chani lekzir kha option ra kha subject pani kha ngai le ya ta so nen british history le indian history kha ka la le ya kha bi pani kha nen 40% ma le kha ba ka mo ka chian ma na ro bang ka chian lo re na jo ka ne ma ra so university ya madrasa advanced economics science le political science kha 70% la kha mo ba kha me rom ka ga kha kha kha tin da ni advance paper kha a e se ka mu da so ni a so na he a ta mu na to ka ta na a har ta zo ka ne o ma nga ka te he la ma ra kan kan ti e ko na ya ga tu zo chan ne ga se ya kan zi to ko lo ne exam na to ra en bo sa ne do ta m ta re ra ne to ni ga se ya a me se ga cho ti am na ma cho ne kan hun lai ai kha den tu lai hen an chiam zo ba cho kha tia an exam zo nei chang ve da ka pas ro de tu ri ka mu cho ba tu la cha an da ne dang pe te de re la ga de
0: kum sang kha zakwa som ruk paruk march ni khata mizoram boy alo chu awangin khotam taksi pain an hala chung ko tam tak chu chen na tur in le lo nei lovin har sat na in atlak bua ka heng wang hian mizoram pon ale khazir nu le pa le chung te the na changa poisa dong theilo zir lak lo si enge mozat an om pha a heti la hian lal kha ma hi assam sarkar noya education department a deputy secretary le joint secretary na chil kopin shilonga a oma mizo zirlai zani chuang harsat na sut kian nan heti laia assam chief minister chaliha nena relief grant pe ka rot na chu lotlingin kum sang kha zakwa somruk paruk top lama changin mizo zirlai te nena thatin relief grant pe kan ni hengba ka hian lal khama malak na hi mizoram atanga shilonga chuk naupang lekha zirna nei loten athlona anzir theina tour school thar modern school Nongrim Hills Shilonga honani a Mizomi pui tam taktan mal somna ni in heng zirlai atan pui zing a hian mithiam tam tak an chuak nge nge ani lalkhama hi na thiam tak thil pui moti dan kong mangpo se takani a Mizo zirlai atan pui mai pi alama hian rambuaya wanga Shilong lamatlan chia tam tak omna turangai tua saka zirlai omsa ni lo zirthar du tan admission an mu theina turin college le school dor kwalin nasa takina beya sarkar tan puina a school thar modern school Nongrim Hills Shilongami chu ramboi hnu theng poin ading chhun zom zelani lalkhama hi mithiam takani awangin assam state na atholain education minister dk barua azui changin college sang sang an tlo na a minister zokhian zo na sang sang a chan tir china a department en kol a ne ema wangin secretary na sang sang po a chel kop nual ani lalkhama hi mani aya upa za kunga mingai san omle en ton tlak takani a unau zinga nau pang berani awangin a u te thuron ala thiam chin hle a hengba ka hian na tho na ko nga po

la leng long le ramoi hlate anrem kan ngai thau don ani amasabe ratan nung chaleng ti zautlang branch wai me champhai tirem hilawai thang o

kan lang ay thak ta kha par moi thang vul na ti hla chun pui wai mi zai pol ke remani ya khalam zul zui tak mai dang kan tlang ram par vul na ti hla kan ngai thak chun zo manga zo tlang brands wai metin an remang

tun thar di wal moi ti hla ni ran satu kha felifana ai ni ava han ngai om vong vong thin em tera o felifana ai zai han ngai thla khi chuanin a enge ni adam lai te tin a la tha tak tak mai a min han hnut chha te asalai te han mi thla hianin a ui om le tol tol thin ani fm zo oi za point pasar hian kan ui tak zet ani kan artist tha em em mai ani a message lampang kan han hoi zoyang hang ngak te pa hian arji zo din tlailam chi bai le ron ti anang po chi bai o zanin duty hun nuam taka huni man the nan do sakna lan chung che in hi play le tur kha meng moi te a par pari pu omega sang te angori sai lo moi a mun pui vi kung te a jel za ma le itan ka hla ne aron te ani ngak te pa bil ko clear e ngak te pa bil ko clear hi aron lan lo wang wang nuwa khan tiang hian an ron lang ve le zok zok thina zanina te po hai kan program te min ron man pui le a min ron tel pui le kan lom em em a ngak te nu te ngak te te po khamin lo biak fek don ne o pc jessica halo langa ni ka duty to shesa ani ya ron lang lo na selang chuanin ka khoi nuwa yang ka ti de le ka maro chu ka na wa ne ron lang lo theila wa ka udu tak din pui tlailam chi bai hun man nuam o ron ti a ka nau chi bai o I playlist ami miren thai lai zon ti la sakha om chuan ngai thai la ti rom lo pana pui lawa nya next khanang le duty pui ta no chan duty nuam bok le ron ti a kana waron lan hi chuan ka duty hi anuam lo thei lo kalom lo tuke chuan good evening RGG hiten drada si anaron ti a nang po good evening oh hiten drada thank you so much khatichin kha kan han chair photanga le la kan ngai thak tor hi athlon mai mo ti la ani aron satu tor hi David Azom liana ani lo ngai thang

aral velong te la kan ngai thak tak ran satu kha mi mi wan rem pui ren thlei ani a dat le la kan ngai thak ma in in message te hong le ang oh he lo shing vet vet loma meng moi te hian in zo chi bai duty nom le haron ti ya enge ma salam panga dot dot ron da ker hi ka thiam talo ni chu mo ani hian ma hian soi du anaya ron soi she dewa aron da dot dot vel nge ni ka shelawa eng pone se chi bai hanti phot mai la min kalsan lo la zan in nge ktp in khom zan te nya in min in khom san em lawang chu mo te ro vi kong te hian a ju zo din mhe ep day chi bai e chi bai chi bai mai cha ka ni na in ke po in chi bai ka buk let chi o ma the moi nen chi bai ka buk che o an ran ting e buk ma the moi hin ti pa de se vi kung te hian si o ma ti om ka ti ha bial nu te khan nei san vel ta chi se le tro at an nei san don lo vi kung te a chi bai le ke wa la hian fan zo di zan ina meng moi te le pc jessica i te in swalan tum me an in chau dun sia haron te e an in sual kha mu nom hian ka ring ani tiro in sual tir te potu melani khoina don chang lo an in khoina thei don chang lo chuwang chuan in lo an lo in sual do ni po in kan phal sakang tiro nuclear bomb te ron mang lo se ole to na chuan philippine ai zai kan ngai tha anga ni hianin ton lo card ti la aran sang

chuai ta mo ti hla kan han ngai thla zo le ta aron sa tu ka david al zom liana ani ya ngai thla ka van nuam em lo zai pui lo thei lo rebecca sai moi te na an sakha ken kan shan ma sakha ani ya ni poin ron sanal tak zit ani ole vi kung te sms kan chher zo yang ani hian ma the moi ming sei ringat po hian ka zel aron te e ngoro chher po ka chher changam le ne male kung te hetyang hetyang me sei chu ge chu chher lo mai po chher lo mai poi poi ka tilo amo ka chher vek ngam lo katak sapum pui mai hian kadang lam ze laron tia vi kung te hian mathe moi zuna hian ava han wai ve chiang em hei chu ka lo forward don ne oh mathe moi oh pc jessica hian ka udu dak din pui i lo duty poka zanin chu anuam do ne meng moi te anti te ve the khoi kho chwa nge mo oh min sil thei chang kalom khopang ameng moi nge a lau thong ti ta sia ta cha ko ma lom le he na wan chim om ve thei zia hi chu o ka nao thei to pian in in chim om ve ya ma se ka tan hi chan i cute lu tu ka ne o i chim om po le ka tan hi chan i cute ni ka nao du tak eng po ni se la meng moi te hi aron lang ve nge yang ani hian in khoi kho chang nge ani te aron sei thei tu ra nga yang te ro meng moi nge hlau thong ti te po ni e meng moi ai khan lao thong te pokha asang jok abuk kha rit jok mai theini ale eng poni sela hun tlem te kan la ne ya dar nga le minute som ni pathum ani a la pa ni kan la ngai cha thei to ra ngai la ya si si kai tan ba ka ji kong te ke pa la hiten cha thak te pa meng moi te ta kan

lai zon tan ai chak mek sa tu he mi me wal rem bui ran the ani a do ta hianin Philippine ain the chang se te hla sa khianin kan hun kan kharanga in message sa kan chhar pa le zoi bokang o bisi jessica hian ko do tak din pui lai zon ti hlai chu amoi chiang alo maron ti a ithang sol lo hmoi ka ti pui lu tuk chekei poin o mengmoi te hianin zo pc jessica chu tu na hian dim na umlovin ka ju so awana nga tappu ro se abial pa chu dumka anti sup sup anti ti hi chu do tanti kan oi don nge don lo kha ka chu a enge ni heta ron support tu kha inei photangai o chuan vi kung te hian pc jessica hian la thana thiam ber mai ka la du em em ni in he la ka review na po chan chin bua ka chwa nge nge an ron te vi kung te hian a vi kung te te an ron lan hi chuan enge mo ril de ulha khei min ron a chai fiam ve le mo min ron neng lo ve chuan kan lo nui pui ve mai mai ma ro chu he ta enge a literature lam pang zonga an ron trong to hi chuan in kei ni chu soile to ri kan se to lo kan ngoi duk zel mai

và hẳn dài thiam vong vong tak em dur tlang nu la zai thiam kan swan vor em em ani ya lu sakke ni ahla ran sakha pathian mangai na ro puizia te hla ani adata hian mangai ram moi zai kan ngai thlanga hria chian le zol che kawadu em te hla aran sa anga sms lama hianin hitin rada sa sam hianin good evening rjj ronti a apko bi good evening hitin rada thank you so much PC Jessica hian ka odo dak dim pilo le le ta monex kha in pathum tan o haranti awa han fel thin tak em o ka naw hi chu kalom lo to ke o meng moi te hian zo itan le kabula pungun le pe ka ta na ron te e khai ibulami te kha minau biak nge nge ro o meng moi te minau biak lo chuan message ka chhiar to lawang te ti la te ro kan chhiar le thawang ale to na chuan shet chan le zol che ka vadu em te la

run se tu kan mangai ram mo ya ani ya kei ni hian in shiat chian le zual te kan lo du ve angem o nge ni shiat chian hi kan hlau vya zok tiro o in ke mani in en nan de po chavia wang ole in message te kan han chhiar le zoing meng moite hian zo kalo biak chi apungo na hian ke chu pa kan ni to sia atia pe kala in kum katlin huna cho bial nu chu ati boxi a ni chan ti ngai na om lo ani chu tiro eng po ni sela min lo biak sim sima kalom lo to ke o Eldin puya hianin RJ play le tur kha nang ma tan le longai thave zong zong tan le RJ zong zong tan le kachian te veng sang sang mi te tan aron ti ah eldin puya falcon veng lai kan van lom chin te lul em moya mun pui hianin RJ zo te che bai duty nuam le ron ti ah nang po che bai le meng moi te a ngak te pa vi kung te a jera za ma te tan le nang ma tan sel em em in kala ne aron te ni moya mun pui kan lom lu tuke vikung te hian zarin ke chipin khoma populi karpan hona mangdo na chatta ka man the na ni playlet tur kha karon thlan sake ron tia e khai a awa han chachin em nge ni pavalai lampang hoi zong in an som nge ni ipa hitero iral khat pa kan ti don nge ni a godfather te poti la kan sei sa lawang chutira atifa pawe em mai chani hi chanin omega sang te hianin kadunu zo pui dam tha em chung ko in thatlang moi zai tir tur te khai tan le ngak te pa bil khathir te chung ko tan le hun man no amaron te a omega sang te akalom lut to ke pathyan zara kadam tha a kan chung ko po kan dam tlang e o nguri sai lauron lang ve hlal mai a zanin chu a awa han nuam em e sms pot hui tha kan chia rang aje zau din van ngai om ve ton lai chu ngai thlak na lama thalawa ka phone a chiang lo boka chang phei chuan ka tai phlei thei lo ka ngai thadu lo ani lo ania o haron te ron in tlo khat lo ka fm om ma dai to a primary channel lar hat thin ma thangin uluk taka lo ngai thlak tan o tuna ma mit bazar ve nga a khosamek pu lv te chuang kwa fm mai ngai lo chuang kwa le tlangwal dong pu ete ma mi ta tuna om mek i play tur zong zong kha an tan ka hlan veke aron te ani ngori sai lo e khai bima thangi te heron soi langa tilung len thak le mai te ro ma thangi upper republic ti kha ni thina tuna chan ma thangi ma mit ti kha lo ni ta ma mit bazar veng ti kha lo ni ta fm zo o hian kan thengil reng reng lo ni ti kha min lo shi sak don ne o ole tuna chuan ro lu i suwa ka nei ti hla kan ngai tha angaron sa tu tur hi el du saki ani

Ken, tihlani ahran sa tukha Emily Larampari, ani. Andadli a chuan Johan H. na so mazai kan ngai thla anga ni hianin tete ka mangai che tihla aran sa don ni ilaw ngai thlang

Tete, ka mga itse, te lani ya, vahan ril em tero. Ka mga itse, te ka... Achen tan zwan in, ka mga itse hanti, mai hi, olve vyao, mai te achen kati zwan in, tan sui shi, tlan zela tero o. Kan mga iber, iber te poi, kan mga ito te, kan shil shi, chen, kan shil ngam lau chen, ma se. Adung tu tan ka zwan in, nge ni, min mga ito an lo om mani di kan siat kan alom om mani mo chu mang chuan in kei point ka mga vek cheu ni o listener ho zong zong min ngai thatu fm zo oi lo du tu lo ngai sang tu le lo ngai thlin song zong te kha johan a selma so man te te ka mga che hati ang deuh hian in mo kan mga vek cheu ni ale in message te kan an share le zong a pc je si ka hian in ko du tak den pui iti mak thei e choiler thakate chuan sira min hnol na rei to lom zo pa ani to kha an ron tia ani zo pa ni hi chu zong a kongka apela in titlang wal nga sele zan in po mhep hun man na kal dona angai to om khopi na rin om ani tiro hun na ron in siam lo ani phei chuan in zan in chu kan ban mai thei ni tiro man zan lo ka po PC Jessica I atia ala ia kala ia kha no ipa chaw lo lang hlal mai a hani po hian oi oi RJ din din nang ini mo even ngai om em ve I play tur zong zong I tan chaw sial turu buru in o haron tia ani po hi ngai om le mai nui pa chaw hi kan in ton lo na re to ria ven ka sia ron regular lo nge kei ma hi ka regular lo zong nge ni eng po ne se zan in jemi ron tel puya kan lom lut tuk o lo dam thazel ro fm zo oi kha min lo ban san reng reng su o ole tuna chuan emily rampari zai kan ngai tha anga ni hian ma phase ti la ran sang

Hey, hey, akaswani aizol FM zo waza point pasari atanga puan cho ani tuna hian zandar kwa ania chanchin thar lang sar ilo ngai tha anga chiar tu zo din pui voin hi MHEP din jampha voi som nga pani na nia andin jampha pual hian MHEP branch sang sang chuan chan pui ngai de chan pui nan le ama mo zok ta na luan chho nan le intilim nan hun an mang ani lar sub general retired Vijay Kumar Singh chuan mecha te nun meche chu nun phung zirtan na thil thain kim in shila selin puina le ram ma kho hun thui takshil tu chung ka tin te in nga na ban poi mo tak an ni he tiya meche te chu chung ka tin in nga na ni thu sein MHEP member de chu Mizoram Mason Siam Turin malak na sang sang te lot tin the nan din mun poi mo tak an lwa thu sei ni chief minister poi du ma poi in thu cha ti chu ti chuakin MHEP meche le no pangte kai shwai tu le tan pui tu tlom ngai pol lian ber ani thu saya MHEP chuan a din tira ta vo in thengin malak na thatak tak akal puya anzara Mizoram po in mal som na adong na sahle

tu sam te chu sama thiang lom le tero so bang chuan do tu sam kha chu tu poi ma soi lo wania in message se kan an chia ranga pc jisi kai han ka u du tak dim pui lo le le ta mo tlong takin ho la lo du ti le bokla kala ka ngai le don che nx kha itan oran ti amin ngai don ani chuanin e sms hi kalati chwa zo apia nga ka chiar thei tura lo om nge ka be sei a Durges Hianin, good evening, Arjun Namaskar, Ranti Apkobi Namaskar. Thank you so much. Arjun Ogas Boy Hianin, Kasang Parmel Chanu E, Tuang Takin Hong La, Laudu Tile, Vatle Hokong Afim Kurla, Indi O Rudal Nepui Model Yang Dom, Deokai Mule, Hunamino Biakla, Tatlang, Lapalian Zidam, the name, Goldwat Nasitu Depo. Aranti ah nexitan aranti pokajano gas boy ron lang dek dek ami ron mang thang ngal rengot maya atang ti chuanin adik theinang darkar chanve a mini somni le pathum vel hun kan la neya in enge han in mang thang ngal mai khachu alarem lo o I message khamu le kala in ring don ne o hiten dradas hianin good evening RJG aranti pokka good evening good evening chuan omega sang te po hianin kazo pui kan la zir kan bang ta eron te gtp ho hi chenia he ham sha thiam deuh te hin ngai chhi na mo te ro an lo do che mi zai I zai tiu to re kai tan le ngai cha tu tan le aron te e khai zan in chu tu tu ka nei cha khop mai a I ram lang khar mai po a chuan e pakhati ka chiar a kan khek ri lok te ang aron thon tu hi mu do ta pa ni a amaro cho a message si kan khek khal ri anga a to pa ti tro ko om te nei kha te ro kan chiar tro kang maro cho chiar tro thama om em a om lo ma ro chu a do le tan ka ka khe ka nga o la kan ngai thak le so o tu na hian na le rin chana zai kan ngai tha anga a hla ta zi nga ka du em em mai bula tang in ngai tha o kum tuang atan ti hla ni a he hla hi kalung dum hla yang ka van te zing tak em zan in chu kan playlist yam tu te hian in a a je zo de ni ti don si ya a do de de kan han da sak te angan ti nge monitor o ka sa du hlir mai om khoma ngai thang o kum tuang

Kahan mo'y vong vong tak em o kumtlo ang tanti la ani aron sa to kanat la rin sana ni he pa han zai thiam dan em hi chutira o enge ni a obo ma hian om bik ni ti mai to rani a moi vong vong e ole in mesese kanan hong le anga ngur du ata pa hian aji ma din pui segment kanat thleng le tareng mai deuti nuam oran ti ani hi adang apo khan min lo ngai thareng amaro chu message min lo thon do mi a lo ni om takani chuan RJ Martin pui me point ka message ani chuan se thui em em tora ngai sa ringa tawani mail em toy te te hli rina sin ka thon to ni heron te e ka be se ain he po hi ala toy tlar thum tlar level ni sela hei chiar no ama mo a kham enge kan kham man lo in ron thon toy lu tu khi chuan in meng moi te te anga wat ni khat vel le kalung oi tur mel kha chi pulawin ka sha chawang chanin message jang te po don le ka in be se o din pui fal kon veng lai hian rj play le to khanang ma tan le longa chave jong jong tan le rj jong jong tan ka chian te veng sang sang ami te tan ron ti bo ka ni din pui fal kon veng lai kan wahan lom chin te lul em John August boy hian in kalewan te ko ka duat pui en grajan ko duat chaw lut tuk zandar kwa an pel chaw meu chanin John August boy te po ka an trong kam karan sweet chaw to lut tuk a maron lang du me asi lau khanin mo in segment top thing chu kalaut lai war puyang che next mission veng nala thaveng em em mai rj ni thin news pawng tu ni ta marian zo than pui tan kala ne ron ti boka rj marian ngai omasin he naw hi mo abul om te hinu amania kadin mu vele kalau byak don chene o selfa thang aro pui che phian oho arji zo pui dam tha mo ron te e pathian zara kadam tha e chuan tu emuni te te po khadam o ivare vung vung ve engai om nup nup le mai ngai thave cha min ron shil lok mi ron shil lok mang si lava i play le tur kha itan le tu tu emuni te te tan o ishiat kha i o sia ta kha tle mai aron ti a tu emuni te te hi chukan mai thei lo ni te ro tu emuni te te rj ma moi kha te ro kan puang lo lo nge i ron thup thei lu to ka rj ma moi po hi alung oi lo deu thin hian ka sia ale khati chin kha kan han chiar le pho tanga tu emuni ne chin kan han lam zo kha a he ta lo vid deu sok tu emuni ka ring ka tong ka ma khan he mesei sa ron thleng nga za ta ma ro chu kan la khe gri la kang tu na chuan zorin zori khyang te zai kan ngai thla anga di hlui ti hla aron sang.

zorin zori khyang te haniya dotli a chuan Josephine Lompui zai kan ngai tha anga ni hian ilo ni reng si ti la aran sang he la he ka thian no pakhat hian inan tu em em khopa lo kur pui na sa sang ni som pali chhove la mo sang ni som pali ni lo sang ni som paruk chhove la nyang a khang hun lai khanin broken heart lai tak mai khan heng la hi alo chua ka lo tui pui em em khan e zan in chu ka she chok zok maya ole in message kan han hoile zo ka ka u du dak din pui segment a top ani to box si ya remitia phal i phal chuan mo e chel man ki mi min liam san le si ti la sakha ngai thatil theila ka van ti em ve o ron te zan in a hian nang ma che hi la ron thlang tu hi oma chuwang chuan in kan hun nei dan a zirin ngai thla kan tum don nya te ro ilo ni reng si ti la kan ngai thla pa anga in message kan chhiar zu le zwa yang a ming moi te hian zo zan in a spain le portugal in khel tur te fans zong zong te ta na ran te zan in chu boro ka chang hal at at khop me do ta chang po hian in moi a ji om te po hi om he le thei to lo a ri ru hian in portugal ti de utsar tsar te in ka sha spain ho kha hu por boxi portugal chan boxi mo zo Norway le Mexico ka chan Mexican ho kan ta to si Norway chan de ngal ro ron tia Brazil Norliam tu ani wang khan ka chan thei lo min sha tiam don nya Norway ka chuma in halan paliana te kha ka ngei te me ne to mang chan in Norway chan tur kha cha min lo be sei ri so Omega sang te hian zo pui ke riang wan rai ra hian i tan hian ti thei ka nei lo ji ka nei lo be ma se sha na ti I'm not going to be able to do this.

nalle vong vonge ilo ni reng si ti hla ni aron sa tu ka Josephine lom pui ni a lungdum ti hla nalle rin sa sakyan kan sun zo manga in sms lama hian jonogas boy hian dot pui duty don ti chu ka shelok to alom ma se zar in in khom ka du sia ka lo lang dam thei lo ni eh next ka sang sang nuram thaving i twam pui veng lai bia gen in khom chin tan le mizo rj ne chin zol ta o tham moi fm mai bd chong thu tan ka hla le arun ti a ka jonogas boy chuan rj nu la te ho hi chu kan chat na la hi a muthiam ti la kan sei swal la bang chu ti em em kan chat na lai muthiam tu an om he kan lom em em ni jona gas boy te ang chi mo kan lom le ani chuan os sa patang aro pui chi pian a je zo pui ran duty le but roi o shat kha ti chuan ru ro boy veng jang takin ho lai ho fe le da thala ma in en ve le mo ma sak ber me no piang ton ya ti ra po em lo biak don chiang le tuk ama ro chu tu em ni te te kha kan tel lamang te ro mi shat la wa chuan a ler min ti ang le le tu kha tu em te ten la bin or an tem tu em ni te kha ten lo ri lo ka nga lung dong ti la hi ka tan le sol pa thang ro pui chin tan kan ti ang o meng moi te hian in zo chu tia ka ngen de inol ta ka chuan ka lo me are ru na mel sin ka kho ngai la to amar chu norway chan tur hi chani min ti le so ame moi te ju na gas boy hi ani brazil bak chu chan tur shela o ta ma se eng tin lai mai e a ka chan reng do na ron ti a ka ni dang cha hi ta hi chani a ju na gas boy ne hi chani shui ka ta kan duang za ti la kan sei so la mong jo brazil forever ka ka ti be tla ni ke po ni ma ale lung dum ti la ngai thak chon sa ma ko